0: Oyeleyo,
1: Oyeleyo, Oyeleyo, Mayane FM.
0: Oyeleyo,
1: Oyeleyo, Oyeleyo, Wangan Olosho.
2: Sepa katuko linyawangana olosho niso lakiti yatu ya nkakenya mayen. Pokyo longe Jumatatu, meraba kijumasa ramonari. Umerosho songwana nkakenya ibu idhari nti ya masiri ni bopike ili nti ya nkakenya na olonge dura nambane kigra jumai magi. Na mbana hapo itodoko yati yatu wa elosho le Kenya. Meti ya ntoka nanya hanyuki na jenki guwana tiki jomai guwana rembana hati elosho le Kenya. Na mbado ina eberta yuk na eberta elosho npo ken ora artam tena kata karibu ukuni elosho le Kenya. Nwere ntoki ya tepata sulta poken na kunibu yeti niki ngwate angkara kisi ya jera madhara niki ya rasi yuk angishuwa ngalitampa ilanga ambiashara niang siya yuankera wenki shono maisha niki ya rata doka ya yuka nolosho le maa. Na nchere erasa jenjurure. Ndoka naji survey yola joro shipe yake yao inkigwana na yake yao lomona jona sabla idhereu oe maka kineti ni balie kineti sipa kine tujuruki meta me lomona oji kito ningeji aa kiara statistics ajona sabla idhereu kumbu kiara yola jore mbane ke make na mbana hati na mbana ibala na mbana sepa kile joki wole ltunga na kuhoti te lo shule Kenya ltunga na kuhoti wole isiet lenye tiyatu waltunga na tomon na kegra limu ajo megra olosho le Kenya ati yonko itoi naishi ya kinu njere edasa kienjuro re enkampuni ajo nasabwe dhero nabona ajo the African Youth Survey 2026 ne limu ajo ure rabarnotu kolole jenzi ure rabarnotu sit tiyatu wa tomon nete jo megra olosho le Kenya aeleke uweji sidai tomba ana ya kununa aja tombana ebrede siyai ajo na salwe dheru erikore. Tombana ebrede siyai ya uchumi a ekonomi. Elimu ajo, ure simbana ejo rikasi lemera lwana kuoti tenebo waese na nisho. Nijorina na ambaye na iture isho na kede mazaka ya mba enya maile siri ya niti yatuwa elo shule Kenya. Itijol lwana kuoti, megiro lo shule Kenya aelekea urekie wengkoitoi wewe jineshi ya kinu. Na inabere jukure lora isiet tiatu atomon. That is 80%. Oluwana uwekili wanishuregi. Nejo megre losho le Kenya. Aeleke uwe jisidei. Nea erisha za doro mna ngurepe yako. Yoko shote nkukwe 2027. Nejo urezo mbana ya pereta uchumi. Tombana ya pereta siya yerikore. Ne megre aeleke losho le Kenya. Uwe jisidei. Kakini limu siyajo. Ure mbana ijur kasin le mera lwana kwa ote joblessness. Tenebuwe siya yesina nisha poverty. Nejonori na na huge threat to security. Njerori na tomba na ijwene siriani na inyamali sabu. Kita nemea dhar barodhar kasin waesena nisho. Nejon megire losha eleke uwe jisidai tomba na ibrida siya yere kore tenebomba na ibrida uchumi eloshu. Ken duwati ino tankara kia na kegranga mana na simu inyi lelo kile kule SMS le Facebook mcho yoke nduwati nonok njere tasake njuru laltunga nako wati ure isiet tiatu atomon. Nejo meki graeleke ya mkoyito isi dekiru lo shule Kenya. Tuomba na ibrite siya jiri kore tenibu uchumi. Elimusi ya juri siya nemea thar barno thar kasi joblessness. Tenibu wa esena nisho poverty. Nejo na enyamalia na tuomba na ibrite siya jisiri ya ni tulushu le Kenya. Kako nendoke na bala erejo miki tiore kiesi day ushi akinu. Kendu watinu. Urumosuri na abisho na urumosuri yare. Unina audo. Unina udo nabona abishe na rage Airtel.
3: Kure nampang Airtel na 0732992321.
2: Mkoto ya SMS na 21222 Facebook fanpage Mayan FM 100.7. Mkoto ya WhatsApp.
3: Na 0785929283. Niki sumulo kilikuwa hii tiatu nkigwa na Enka Kenya.
2: Hmm. Kendu watinu. Itajoko lo barnot. Megire lo shule Kenya. Ati yungko ito inaishia akinu. Wrong direction. Nijuwa rata mbana ipirata uchumi. Wisi ajeri kore. Nimikiti ya wisidai. Urisi ni mether barotis arkasin joblessness. Waisena nisho. Nejo ni ambaye nana kaya unyanya mali mpake ni siriani tiatu ilo shule Kenya. Kake nejo mikiti urkereti wankweta nisho ya geno. Kire lo shule Kenya.
3: Enka Kenya maa INFM.
4: Tajiri mwenzangu.
3: Ndiyo ndugu yangu tajiri Dixon Kashu.
4: Uva nale.
3: Ipo ling.
4: Umuha lor wadine.
2: Tejuri umuha lor wadine. Uru kodi ya kiki duwa benki guwana peyeke pale nchankar.
4: Yero share ndanga ramo.
2: Oo.
4: Amara sinoro wadino mono wari roi.
2: Ah pa ganyo de ba shono lo wari ka wadino jalla jor ngojinia.
4: omoro gure ga ndinya lo odogila ore la la la na na na nyokola itimbeti mbogi
2: elda na do la mabar ngaji nadara
4: ngaji nera bai
2: na da nadara ni lo nyamalimu na elo ame na do lo waru do lo le toki
4: na
2: ehe iya
4: tubo le
2: ibo le ngene kakenya
4: ore ningo
2: mm
4: bala nyer ma sai dia ge
2: mm
4: agai egirya na balor babe
2: ora de lai babe yengi gwanna
4: dawo
2: mm
4: ruru yo yo murwara na gen
2: yes
4: yo lor ya na kimwete
2: nina ja kimwati
4: kimwete
2: ee kimwete na rabala
4: ne jagen na na nero
2: ai eh
4: wada kenta tante
2: okay
4: yeah
2: aiya karibu
4: arani nyingi gwanna
3: ehe
4: Ndiyo. Yani kira wana marakia nda meri wana kiri jini sabo kolei.
3: Aha.
4: Kira kumbira barona wana kira imba imba ure meri kore sana ina ure loa leja rona siya tani jia.
3: Aha.
4: Wani dungar kabine kora isa tani.
2: Mene mene tata? Tekson kashuka, mbiji mesida ina natuwa kenye.
3: Mesida ina natuwa kenye.
2: Irejo njuro nda sake kele mur barolo lo shule Kenya jo meke grati en kodo sida yana lo shuto ambane pertesia i eri kore tene bo uchumi ejo resia na shine medar barodra kasin wa isena ni shune nya mali sapoko to mbese ri ni lo shu ken duata ino tangara yana
3: en ka Kenya ma yana fem ale en ka Kenya ma yana
4: hello
3: oh
4: nda suwa
3: e bowling
4: dana robi
3: kasida ipi
4: eh
3: meki ate nya mali
4: Eh,
3: no lo yoko sirian kabisa.
4: Asaba.
3: Eh.
4: Nesina kwa wame kia tibi.
3: Eh.
4: Ewe nki java enero nibi.
3: Ndiyo.
4: Eh, kata shata na narui.
3: Eh.
4: Ewe di nengi gwano.
3: Ndiyo.
4: Kwa era gwani.
3: Uwe.
4: Kwa mudura du, kero limo.
3: Ya mudura na ji kibonga.
4: Jina jia.
3: Kibonga.
4: Wewe. Baradabo, asabo raro ya mauri raramu, le deya barulia, ogro gira yo solna ya la kabri.
3: ¿Y qué sepa?
4: Era mara la bra la ya mo, emiraro solo ngidongi.
3: Ah, garen kidungi pi.
4: Na uri na loro lo ngidongi amla bra la ine gage, pera we ni lo nila jina masa.
3: Yani uri dai pingre robiru na mna yi jage du pingre figi joge gata mungu. Nena de murugana jike bonga.
4: Irarani.
3: Idena murugana jike bonga wi ne jimerweshi yolo merweshi.
4: Mesehe na marabu.
3: Ah merweshi tena na ile barbaro lo nemba ndamalio no lo letokro.
4: Era.
3: Boda wor ke songo wor kabuti.
4: Mara wal da mu mai di mare kanga haramo e na rala ngabudi.
3: Ndiyo. Ndiyo.
4: Ndiyo.
3: Ndiyo.
4: Mbama jikenga. Na rezi.
2: Mbama. Meside lai ni bae.
3: Meside. Ndiyo. Nkake nyama hii ane fem.
4: Balawa.
3: Oh.
4: Ndasuba.
3: Ibo oling.
4: Mose siparo ilo temuna olo mayana.
3: Mose siparo.
4: Eee. Ay, pero bueno, era radi vino mumo no se murwana. Era donde hago bezi, ay, nadie ngone me hinelo na na yeri na imedi.
3: No, ore na ruito fauti. Kas na na no science na research na rumi murwa.
4: Hago na dia gwa muya sera research.
3: O scientist,
4: Ara yese me mai ga ko wala mo. Yelo na ayo ga jo, era donde do we wasa ga we milimu wana
2: yelo sare kenga sie yiyo ga ke mairo go yiyo ge
4: mara ina na dije bo ngolo nyo kanga na ibu ninyo
2: tigra yi
3: ke bonga
4: ore samara ni mara ningi gada ore dure se paranga yi duwe na sia isa yolo sole kenya na sia yi uchumi wana sia yi ne mera arbano le sia yi amo ore diendo ki bona yuwa na gare ramaya na serali William

0: Benjamin Kosencha tilo sungolojo yeso dhereko yoldoinyo itabeki yona saa yenka genya tiatua nga genya mayen po kilo ni Jumatatu mirabeki Jumasara mnare meto shosongwa nyanka genya buidharen tiambasio dhere mbrale nga benyama kuji Emmanuel ule kisemi
1: tenebo nano pike ile liyo na shosa itakweni
0: yes are na ngorda ganyo araisi tiki grei kilingwani shwari jeta nka genya nolonge dura renjuro rena rasake nesi ento kinajua la shumba utafiti yeah ase njuro reneji kainyo na greta nyamal elu shule Kenya nelimur barnota aju in fact ure lwana kwe kilibwani shule ki nore barnoto monti yatu isiet neju ure lo shule Kenya neju heading in the wrong direction meti mkwitoi ure kia ushiakino neti tangara kamba na ibrata uchumi omba na ibrata siya yiri kwari elu shu kendu wata nyo tangara kena kia disipa kwa lo barnoto My name is Seba. Jeremy Tielo Shule Kenya. Ewe jinesia.
1: Enka Kenya maa yalifam.
0: Oo.
2: Habari yanga Kenya.
1: Kaisida yuling.
2: Wana India Masi.
0: Woi.
2: Mambo vete.
0: Uwa sana.
2: Kera weni ya kena rundu nganaka yuko mpilele na muruwa na jokibonga.
1: Kera rundu nganamu lalamiko mbaka rundu kudineme yolo.
2: Yes, maji. Kakera ninyana nwe ngasia.
1: Padala duanga na jolunga ni mayulu.
2: Ama ni nyeri iluledia na ini limuye
1: ee
2: wale eniwi ya Dallas eniwi nejo tenilante nirangazu
1: ehe
2: ena ngagi mruwa na jokibungana dini uwe
1: exactly exactly
2: wala raidi ya nito limuwa na ibala
1: ehe
2: kaina ena nacho kilarunga na kwa hiyo mruwa kibunga
1: yes
2: oru eniwi ya Dallas ando dole mruwa na jokibungana dini
1: thank you very much
2: Tanga sana nyina shangara iwanga.
1: Ehe.
2: Najin rasa na nengi kwa na mwana nda siri wele kwa maruru.
1: Karibu.
2: Erisipar maruru.
1: Ehe.
2: Kwa na nana rejur maruru erisipar.
1: Ndiyo.
2: Aba ni nyendo ya duwea.
1: Aha.
2: Eripo na ajwa nga siri nyira ulunga na waru nungu.
1: Yes.
2: Na nyamal kabinet.
1: Ehe.
2: Baka ni nyara na rolo rilora isajire safety safety ninye ti.
1: E nyamal si ninye.
2: Tama ina nangase rodulu ajoke nyamali nyirikore.
1: Kaseba.
2: Oro ulo parloro jir barabara ni kila wakati.
1: Ndiyo.
2: Egre ngurusi eiti.
1: Ndiyo.
2: Ne nyamali na.
1: Ninyebi.
2: Kaina nunajore na utafiti na dasagi.
1: Ehe.
2: Na kaseba 100%.
1: Asholing ole ndasilu.
2: Ke nyamali yosirga likabisa.
1: Asholing.
2: Asholing.
0: Hai. John ole ndasilu. Kendu watenu, enjuro rena rasa kinejo rubarano, mbikiti yungu rena shia, ano lushule Kenya.
1: Enka Kenya maa yane famu.
3: Lelawa.
1: Oo.
3: Tanda soba.
1: Ipo uling.
3: Yedaa Mairobi.
1: ICDP.
3: Eee.
1: Kabisa mikiate nyamali.
3: Eee.
1: Eee.
3: Kibisi ni nyama alamu.
1: Ndiyo.
3: Amunano baba seinda mokoron.
1: Karibu ule baba seinda.
3: Eee, naro ni ngon nori yu.
1: Ehe.
3: Ah, eris onle wore do ndaro barnor nero laroi.
1: Yes.
3: Nero laroi ya gage gera ga ngiria na sirgo na mu ele na mala barage.
1: Ehe.
3: Yago.
1: Mhm.
3: Amaro iduo rana ga rango na ga ininga do ngani ji. Era sa ngole mogoso ni ninge ji la bagi nye gile ga yori ga.
1: Imagine.
3: Ama ngole na la ngole la ngole ka fanani la ga ra uni ra duar ka fanani na 3 milioni ni a ji ara mogoso. Hizo yes. Ginyave ni kayori ka lehe mara
1: ndiyo
3: tene nyamaloi
1: uh-huh
3: na kajiro dona ina niloro barnora akakele nagedua giriyamu nyamali nyangofu
1: uh-huh
3: kaja yako naro hii poki naro ake biyo lairora arendio me nyamali nyangofu
1: uh-huh
3: para ake niko siyeke lehe minisita ya na ore ramaka dana na wolena karibia yuki kor siyeke ndiji bende baki arendio
1: uh-huh
3: Ede bagi rari jiru ya. Amar na ide nego ni nekin kodiye ki nabwa ki nage nekin kodiye ki emisi sirgali.
1: Yes.
3: Ewe nyamali nyangwa.
1: Uh-huh.
3: Akiro na ina no, naduwa araba basi inda mokra. Ele nyamali nyakenya.
1: Ashe.
3: Aya.
1: Thank you.
0: Nduwa toro maase. Joga kili kwa roti mkoto ye Facebook yiru mkia deba enki gwana dana kenya.
1: Tempo yiru ina jo ene Facebook. Maoni yotoka na kitiki gwana.
0: Yes.
1: Nejo good morning kutoka na enyenye. Ure na survey na keseba. Ure Gen Z kumoka. Shurike jana nikumoka. Na ke ure direction. Shwe nchoro na giri lo shule Kenya ileke. Tankara ke mera isi iti lo shule Kenya. Garama ya maisha na ilepa. Umasikini na gira aponari. Tenebusi mera inapasini. Orakasi nejure kuna. Na antukitunko na naishi ya vea ya serikali itinkiru shiyo ling. Nejo keishia. pei ngurunye nikoni, pei rurieki, ashu pei shugulikia isini nya maitaji ori kenyanani, keji Shadrack Serian Barta. Eunice Saito, nejo kutoka lodwari yake Kesepa P inakibwana. Jacob Van Muntosh, nejo Mather Barnot ananyor, pei ya kwake nabu, nekigilwiri kuri, na nini ngelelero, nejo le nyamalitin Mather Barnot lolo shole Kenya. Kabisa.
0: Wow, shule kendo areno ndugu yangu tangaza jana jurore na rasake
1: wale benini maswali ni jona nana tenejiri kijana niki likuwa nishuriki nera le kijana ni tomo na shusiana wale kijana wale ndugu ya dukwa ya nangasa ngwarna ndugu natalu ni chari kijana ni pejo kasi desir kali ya shuka torono ashubeji ya kengira ayito berari yonu ulusha shujo kagira mkopa inyalari kera ndugu natalu ndugu ya dukwa ya natalu kijana ni antaisiri enye amu kero shila rini njima za lende bari kijani na wakajibu ngendoki na jidepression ya ule enta isere kia dola longani weye mako paye dituki matu paye dagata ituki matu borkasi matu mnyo ntoki ni jonena niya kore ntoki ya duka na ita shahara luna si 18 tenembe dolta si 18 ni jinyalari ya losho le Kenya tenembe dolta siri kijani ni ajo metumugi ya rasi ntoki pa wakana yu metumugi nyori kijani ni nyangu isimu amu metumugi mpesa hii mebaiki nyangu engela me bike ticket na loti kutoka nempa kiwine jala ngoro ngutoka barua nyonkai nejo kegul uno ende ne homa tu ngibarua menya uninye nguruma na bo mbesa ya muke gol garama na natoki tinga ngoro rike jana ni na zalure si ngai toki na zalure rike jana ni na nafasi yenye tia tu likuri wala ke pepe dolda na aketa gugung si ndar ke jana ni na gasepa ure na natoki timpoken na zalure rike jana ni sai na penonelio Pokia kento kinaiku kilio ni anda isera amure na kero ni njunya ni lionyo anda isere eto na kidine belega nyamba kai kesepa inari sa chori kijana ni aju megera mbolo shule Kenya ito brari kai dina isho mfano ni kumu kakore tenkara kiyankara megera kiyimba ito brari
4: kijashe olaini ni nguni lang lema yen FM amo intagolo lo sholan na ina pijegeta ewangan tolo sholema Mato bulu tenebo, peyeke bula. Irori yuok tenyaro lomoni liu na baiga mayan. Iri wargi lewele no, emu are na bo. Urmosori, urmosori, are Mayan FM. Ewangan olosho.
0: Egeji Eden Tea, the finest garden tea. Irobi wang kampuni ya karirana Estate Selimuru. Na majani sida yuleng na kero chashami, kera eropili, kere mwa. Na nyana esulta na katatia tuwa elosho. Le Kenya. In fact, naeleti taini pa katobirone majani na urepiwok na ikishwe na uri. Urepiwok na ni kakajiki nturupil katukulu sese ni metamdo kiara ainyamali pe. Itilu wanalo ribadu mnye pelao majani subuhi na kethiri uwe logonya. Nena majani Eden Tea. Itumu nalota nkawisi, itumu kulio po kinto aldo kayoba na likataneke na aji Eden Tea. Taba ikildu wa likatane ngoro majani Eden Tea. Ege peke nishare po ugirishara Eden Tea, the finest garden tea. Alikia juhindi manoto sikiza tuniki pike ni share inspirational motivational jokes araka Bible verse asho Bible verses tinira ora tutu juneno nira waki 23175 na free of charge na inga ma confirmation message imuwa Safaricom lila tu manoto sikiza tuniki pike ni share inspirational motivational jokes araka Bible verse asho Bible verses
4: Doropo Lomon Temayan FM

agra osingo le dumarwa ya amraga le labru ngwa meba arlonya derejo nariwa na siriro ve yaranya gmo ralambushno wale ye.

0: baayeke jollondo bas so ngolo do dara nyar rewmi le chilemeto
1: kabisa
0: la ngedo grablo yo ramati le dura dara nalon do ni gijoro yi enaju matano
1: yes
0: men kolongo sha nan gijoro dara ba en ko ngoni ni jogo na di jollani mun karebu sana adwa ramati
1: yes
0: ni jodi je kwansa siero ge supata kwenya ti wepo kina ba ne grad me yok
1: yes
0: tena ke ni dura rato yi en olongo di matano on dari na rado yi tikita monaudo
1: yes
0: maran do yana e musho wala ba lo bshana
1: yes
0: 2026
1: yes
0: mhm no matano
1: wala ba lo bshana
0: lala me bureti akuna
1: mhm
0: kidi gabar na tai dartira monaudo
1: yes
0: wala ba lo bshana le 2027 era wangra igi duro wey yare na ngor ke wey yare ay wey ki
1: yo
0: wey ki de fanya ne wey ki ne me bure begi woshe na la wore nkaye olona ijana
1: yes
0: gule 29 jangaye ko subati
1: yes
0: wala ba lo bshana 2027 kare bu ngolo ngi met kiya ya ke yepe yepu yegi banyo
1: suru yes
0: mm begi du maras ngeju kafana ngeju
1: mhm mp ngeju
0: se women ngeju
1: mhm
0: bungi ngeju
1: yes
0: si ngeju
1: australia
0: ngeju telu ngata
1: mhm
0: no la dele no la ne no dele le rota ballot
1: yes
0: ala je wantam ara
1: shi shi tu tam
0: na yani to sanduku
1: yes
0: me ne ngurda wa ne ngurda ga me ba ni she na ngurdu jiro to
1: ah
0: ama ga so urhi ana kinya ngurda ga nyen
1: kweli
0: kinya ngene ntari
1: mhm
0: ji bimbe le kenya ya ur no long
1: yes
0: no long na de ba yulu wa jo kan ara baye
1: na
0: ngali ro ba
1: mhm
0: Wale ana waso na wulele gara ofore ni weji
1: nandu
0: weji shindu normal da
1: kabisa
0: ndu na nakule boga amumbele ganyanya takatika
1: takatika
0: wale kibaji kitene weji ndu do duo
1: ije sele ndu
0: duo amisini kinjo ku duo mia kinjo ku duo nyo taranya yusungulo lankaji taranya ga yusungulo glara taranya yusungulo boror taranya yusungulo lanyo basi ndu do duo basi dawo na boga nandu ndu ndu sinye siasa nena ya ko wale na boga ni gara jo shi sai ho kabyo kingai Blah blah.
1: Mm-hmm.
0: Nairo, oh, you do na mood.
1: Kabisa.
0: Me abaya.
1: Me abaya nya.
0: Na na no dejo. Na yula sinda ganya aje, mi yula si lona
1: ganya
0: ganya.
1: Ayol.
0: Ki bayo ngoli ji repeta.
1: Ele.
0: Le chen.
1: Ore we sere iri ete.
0: Na na ngor la di musima.
1: Mm-hmm.
0: Ero ni bele ganya.
1: E bele ganya.
0: Ba ngai no longo sandu.
1: Kabisa.
0: Ah, anga sia mon no ngo chungura yi. Ele no ala na no longo nyanyu ni.
1: Mhm.
0: To sandu. Mhm. Pekin jangan nolong.
1: Yes.
0: Hmm. Itu amori siapa? Itu berdua yang kotor. Ini tu dua apa? Jom kalau ntar ini kira rangkop. Pele belanya bada.
1: Bada.
0: Iya, jalan.
1: Oldega yopo.
0: Kajang karena yo lah seleng kira.
1: Aja nurut marona.
0: Ini juga naja karena pesan aja.
1: Waramati.
2: Messi kagak ibu ya kakaknya usah dia watch.
3: Hehehe. Ibu ya doin nana K24 plus.
2: Kanyuina.
3: Kaisho hook up legit. Kenga sa agogera movies.
4: Your choice.
3: Series.
4: They're rewriting the world order.
3: Sports.
5: Amuchi!
3: Memena nage, kera si reality shows. Animation zongera. Eji nera mbaga live channels.
2: Naseba doi, nagainye lagi.
3: Ay, miure, amumiginda laguni airogi. Atakumi.
2: Mongo, you need your pesha ge?
3: Ay. Mena ndoi na ligi melag ninye hata jaga mgayu download a K24 plus sai nindobira enkolomino.
6: It's now time to enjoy hookup legit ya entertainment. K24 plus ndio hookup legit ya entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
7: Enki guran tumole guranak onke guranak tinebor mashabik tonke wanchani e dapogo siligi o akunyele sulak
8: off the bench and bang just another monster moment in a monster game
7: e bulosotwa ile pake kulur koryo ne pale pale kiyo
9: remaga setu no mia mashabiki na si wachezaji
7: Kikureke wancha zonka muka Kikitenda banana konga Tenki jabe Enkiguran nati atualta ujalang
2: Maya
7: Enkiguran ne maya nefema Ibojara franga Solite ikotata Ukiulu mijima mosi Itarusai setenda maa Omedosho sato monobo entiba
2: Maya yen FM Maya yen FM
5: Moyen FM na kumpuiti na vishena enini kato yuku na rokauti tena rungato
10: Mayan Mayan FM Mayan FM na kumpuiti le esumizo yuku Kajiado County.

0: Ah, show le ndel ne tengel dis ngolo do jo eke sham.
1: Kabisa.
0: Abegere yolo ngolo so ngana yamala ni ora tikitam.
1: Mhm.
0: Man nyaga diari ngaja kanje do jo ro len kai na ganyo lai ningoni.
1: Yes.
0: Te buku do ni ki jo ene saya to mon le robo. O sa le ne le tomon. Ni jo len kai. Kangada na noti adola toria ni. Keshe ba all ten lai tiatua en kayai. Kangada na noti adwa nyo.
1: All toria.
0: Keshe ba all ten lai tiatua nyo.
1: En kayai.
0: Mayo la jama yolo ni ngundi adwa tinya. Yes. Ashu kanyo shi angina all ready no. Kanyo shi ashi bagu no. All tau.
1: Lino.
0: Amora bala gro lena bugu. Ne ba lenya ajo kengi danyo lai lenye.
1: Yes.
0: Ne shi bari nyi tiatua en kayi. Nem na orondo bagu ni ngi dagu no.
1: Mhm.
0: Ara kini shi bagu no.
1: Yes.
0: Lazima bedi sababu.
1: Kweli.
0: Mishi ba besho. Mushiba yiji norra norduwa le megwenya
1: mhm
0: ashin nene lgaido
1: mhm
0: en radori du lor moti abayel duati
1: mhm
0: ajo na asena no
1: yes
0: nebo na duwa la beda
1: mhm
0: todua
1: yes
0: amala smage dengite na kujana last nemeti mengida pesho
1: mhm
0: nejo kesho wala la jadwa ngayai amaisho bonye nanno torkilale jounuru todua rengida
1: yes
0: angana tan yani ishepa ningida tangara ikinjo ban kaida toklale nyo
1: lenjo unutu
0: ay mon mulani nanu toklale supatisho
1: amen
0: yani ikinjo ban kajuri klale nyo
1: le supatisho
0: ana lo amisho igara ya magana rpa yono gra amisho tenne kuske on tomboro
1: yes
0: ijaso ki amijo lo sherba yana
1: ayurlo
0: na kaji nyo ra babi bidio len kaji las mababa omasa nya badu
1: amungro len
0: tabwa amurao ni nagem ila jigi kidi gula gulu gaila jaji apiki sai yomporo ni anya jomo kakes ni asha mon mosha ni yoga amisho
1: yes
0: ara nyen nere suti
1: enjo ba
0: yomporo menjo ran tomono gajo itu kusi yusi
1: emba menjo bomporo
0: menjo bomporo lasma be menjo bogi nporo
1: yes
0: ara ni ada suti ni kaja
1: yes
0: ere ba domporo no andire de weji man ya antina ye wonura
1: nda
0: do yina do boro
1: yes
0: ta shibara na do suti Na na bereje ndejo ano la amisho tene kuske wanda nyo tomporo anesi angiki yani rafle shi yani kinjo banga ile subadi sho
1: ano
0: le ba yono sho bora rambo rode nyo te kiyama
1: kabisa
0: yani ni nadi ni sidanu
1: yes
0: nyako ekinor po kyong
1: ne
0: jeli subadi shanga ni ginchu
1: kabisa
0: ni sidanu ni nadi nyako de ara yimbeja
1: yes
0: idi ni bo shempisha todua
1: yes
0: yani private ni subadi shanga
1: nyako
0: meyaro lungani demi ni ke oshempisha
1: yes
0: dangara ki jira sita yake ara nyimi ara na poro
1: yes
0: jiwa ngake
1: amen
0: na ndinga de wini jing nimi ke ngara lor ngana amma esbar shanga ni ngona ja ni nyeni ki nchobo
1: amen
0: na ku jido iku sake do naturally
1: yes
0: haya ana esyankiki na rekori teni kodi to masa enya na sidai nyangara sita mfano ene esyankiki na likitu
1: yes
0: ta ki kodi ta
1: to masa enya na lebe
0: na do ro brake api norkinni
1: ne
0: bigin norketen
1: ne
0: bigin o shege shille ba iwo sunye sengi
1: yes
0: ne wo sunye mara mi ne ko rende
1: kadu
0: men kajo
1: pole yes
0: mi bi dede ba shabrike ra auto kede de woji re gade mo abegen no
1: anga
0: ngari graju na isho modo yi ya rasa yole
1: yes
0: to dua en ne sengi na de kori na ko doki da brake to masa enya na
1: kabisa
0: ne ji mulumulu yan kai resida yani mara ku story ngumbara sida nan kai Ningen burpiorisho
1: ningen
0: buran chepai
1: ningen
0: buran ngeda kibura di mali
1: nuje
0: no shigen buran togiti
1: marenga
0: ja guasonye
1: na
0: ngaiya ke nigirori ki akus ay murumul danyo tesubadisho orenje unoro enye ni ngosir ke ile tomon ne jamu amore na naiwo ngobe ngaitu bulo enye na ashwe na naiwo ngobe ngaitu bulo enye na neja ipolodri ni ngai
1: kitu
0: bulo subadisho wenki sisa duga alusun pogin
1: amen
0: ko renna an tagwon gwamnati ne bulun kai to bulun ne jeri wan kai to bulun sarfe te yi
1: amen
0: mo na be jo te do to losho
1: yes
0: kanga losho
1: nanno
0: yo yo losho or mari le nyolo sho
1: an
0: kanga nyolo sho
1: ya
0: na losho miti an kanga ngwe ni yi
1: yes
0: or mari lang o le ni o ro bere nyo
1: olosho
0: na ye be gizogi no
1: kabisa
0: na ro bere mari
1: ni
0: ro bere ndanga sinin je
1: ye
0: bu nyo Olosho nena berejo ejin ore nan kai ko nejawo ene anar ulungare boltango
1: yes
0: nejas nyeri wan kai eto bulle subare sho wenge senye de nyo to losho begi wasat rabi won yog najaw no ran kai
1: buda
0: subare shan kai
1: yes
0: ni wasat no rabi no rambo
1: odi
0: dalen
1: kabisa ni
0: wasare ne sengi ke na ko doki
1: na
0: dikito yani nyako ekinare nko
1: kabisa
0: na na na ba na jorosho na long long ni ananda longo me longa le mino shimbisha amoni nyeru gusa esul
1: kabisa
0: ni nye oruguse
1: esul
0: tada moyo na moyo na ramporo nyaro na mimi ndenye nak hajo na asina nu
1: subo
0: yo sala da bragu sha muka safari bu subo nyoso se mara ya kwanza ndi baga baga lo yitore nken
1: yes
0: bas ore nken ore baga no nga kuya nga kuya ro shimbisha nga kuya maro shimbisha
1: yes
0: amiko doga la dorunga
1: aldorungani
0: neje jira nkai neje ora neje kuna ndaye kishoboro esu party show
1: amen
0: nyete yo
1: amen
0: ya kunare ya kurasi dai
1: yes
0: mengor nanyo esu party show nkai maro mun nkai
1: yes
0: jira nkai jobo kiten tenyo esu
1: party show ino
0: na oronda ndado ora ndo esu party na kiria mari esu party show
1: mhm
0: eh na si obiot show
1: mhm
0: telo nyaru mal ndongani moy
1: ndi
0: nyako mara kara suba na kuna rakara sida
1: yes
0: na kemi rasi sida yosubari shule
1: kabisa
0: tadua
1: yes
0: amu miara niko pe ye irasubari mui ni miara subari yasumari ni miara subari subari yada ngororo mimi ngororo si yosubari shule
1: yes
0: mimi yano shini jodo yuko e subari ame jogo toro gua ata kwa laina mimi lenye ngogo ni shigira deba
1: yes
0: ni aguo
1: miro
0: miro pe amu na nerade kanya gua ripi ato nati adua nanu what is super the show?
1: Yes.
0: No, Rungani.
1: Mm-hmm.
0: Let me and do Mera Moroto.
1: Ah.
0: Lorone Shijigaja.
1: Kesupat.
0: Nago Mera Garasuba. Nago Mera Garasida. Nago Mera. And no Sunday said that.
1: Yes.
0: Nago Mera Ragged said that. Amo, it didn't show Ragno.
1: Is it
0: that? Ragged by the Sida.
1: Yes.
0: Nago Nerano.
1: Irasupat.